Nakau sabagan ati kenda ina tali ni wanita orang ucisu ena single level dayindai. Tu ya bukina nanti programu ni do mai viti. Bapa bini nak tanya kalu sama I ada biar tali nambula awan anu masrang ande sanarauti awan mati ena bida nama do sauti. Ena ruang nama do sauti nekatini kelimun singa ni bulo culai. Au sananu mu sata taukina virtuna lubengu. Belatni mate satariau sa lutune ngongu sa sindanu kana sa siangani moda binaka. Ye turang ken marama anda baka bimi naka taka niti kona kalu. Lebu nangau na kalu I baka tarra esu ni tuba kibaya merani baka tabuli kenda merani baka ukote kenda merani define tekina na nandambula na kena mbali mbali merani baka takilekina se dhindina o iko. So na ngauna ni watobole na nandambuli ni lako bata kena kalu watobole kina nandambula nandamatabubale ena ngauna ni nrenre keni mbale mbale ni sendetiko ena kena burubura enda na nama katalinga na ni bala bala ni mbula ena tarikenda ena so na ngauna hiena mataka ni sikande indai na sikilebende indai da lako mai ni karuwa ni singa sa bulu tale o okusita sa sivya na bima maane mbaki au vya taronga mai ndo na na tikina mai na na ibola ni choni na nona ramuri kwaya na lima na undolu ki kapeni umi ye ena ni sa lewu na nrenre sa lewu na the club in Akana Bunoya, Nabunan Rabu Singa, and Alomani, Bunua, Sangakina Nakakan, the Nabos and Gedabuto Chisu Vira, and a Chuni was a ono, Netina Tolu Sanga Vulkalima, as a Kaiva Irko Chisu, Koyao, Naman Rainimbula. Kukasa Lago may be Yao and a Sangani Via Kana, Yakukasa Bagam Boutiao, and a Sangani Via Munutale. Turanga Kin Marama. Tuna chisu niko sala ko mai biao kona sianga ni bia kanatali se niko sa bagam bauta na nuko bossa niko sa bagam bautiao kona sianga ni karma tali turang ken marama e bagam balen balle na bossa ya blater matenika motor na mateni dobi kalawa mo zingo makina na kemo manrai na manrai ni mbula na manrai etiko biko niko kania kona sianga ni bia kanatali Niko ngunuwa na wai, sa lako mai bua, kona sianga ni vya ngunu tale. Kona sianga ni karamada tale. Enambula sa tui burubura ena ngauna ngo, sa lebu na ngauna, enda sa vya kana, enda sa karamada pa lebu, ena buku ni vika sa sulietu wa burubura. Balata na daba. Balata ninda lako tiko ena ponua dhala, enda laki kanie tiko na kakana dhala, enda lako tiko, enda pakambauta tiko na posa dhala, Nisa andalaki ngunu batiko kina na weni ngunu dhala. Nisa tiko be iko na Kristo, nisa tiko be iko na kalou kuchova, na kalou kaukaua, o koya chova rafa, na kalou ni vei bambulai, koya o chova nisi na nomunro tini, o koya o chova sama, na kalou ni vei miniti ni vei sekondi, na kalou ni vei sana keda ngani nomumbula, ke na nonatombula, nomumatabu bale, nalubemu, na watimu, Se mata bubali viti tiko mai England se tiko mai America se tiko tale New Zealand se vei e o koia chova sama en vei miniti na vei sekondi ni koma sula kerto e tarai ruto na kalu mbela tana ngono masulu kina modavu te indonaiada na kalu e raiza tiko na natamat sarangaya e na ngau na batoya se tiko mai Europe se tiko mai vital na panua turanga kere marama no koia na ulu ni panua sa taka mai kina na iburuburu ni kakadanga. O koe na ulu ni panua sa nronro mai kina na uziwai ni mbula. Koe enda ngunuba menda kakua ni karamada. Da dhuruma na nrenre, da dhuruma na tabi mate, da dhuruma waka tobolei na nanda mbula. Kwa sangatiko mbeaka na nomu pepa se dhava kwa sangatiko mbalata na nomu matabubale kwa bangara dhangatiko mbeaka se kwa binakata mbeaka na dhangataka saulebu. Turanga kena marama. Chisu ni wali ni kakedanga ngori. Chisu ni wali ni nomu lenga kedanga. Hukwa na isau ni nomu baka tataro kedanga. Kena isau ni wali ni lenga kedanga.
Zuruman and Rendre, Zuruman Gumatovuval and Rendre, Sangan Suke Muri. A raise the tico, Tona Lubengu, Erto, To Sangan Bacani, To Erto Yavala Tirto, Eturanga Ken Marama, Nituna Candina Kenanandambula, and Angate Kunanga Kongauna. Nandrendre and the Zuruma to identify who you are and be able to verify who really you are. Merokina ni bakatakila na kalo siyo iko. Kina no mumbula, kina no mumata bubale. Non the community, songosongo lo tumbeka utiko kina, turanga kena marama. It defines your life. It defines your character. It defines everything about you. When God is in you, nothing else can stand against you. Tuna Paula, nisa tigobe yiko na kalo. Kesa utota ki yiko na linga ichoba. O they tale na kemu medha. O they tale na ngai dhonga yiko. O they tale na ngai itobolea me baka molu molu mute yiko. Nisa sanga nirawa. Niko na layone ni abuso chuta. Kini mbali mbali na layone kwa nanganga. Sangrindua rani rani bitkoi ra sangrindua rani pakamate di koya ene sangrindua pelatana ka kedanga ene tek zuba bi koya ene tek nduru bi koya duru ya ndua kedanga ana zuba na ulu kedanga mai loma langi ke buru buru ene bote buru buru nisa tui nisa turanga ko Jesus Kristo me bororo takikina ko chova na nonda klu na tamana wa loma langi na tamanda ru loma langi telnga Turanga kena marama, niposa tiwa kwa ebe ire na undolu, erabia kana, erabia unu. Nangauna sararongo the kina ya turanga kena marama. Nabunuwa ya, sangi baka zoro kina na kaluna, na zaka zaka mana. Kona ika lai lai, kena manrai, tikini manrai lai lai. Mebaka ni ira, mebaka mamauta kira, kapaka bota katale. Turanga kena marama, misini talikina, itini karua, nambasikete, sena isu. Turanga kena marama. Pakatakilana kelo. Di bekanda roba sanggeran, bekanda paka sanggeran, bekanda kan reba. Itu kondundung abi kau yang keni wali. Ni wali ni bi langka kedenga, ni wali ni kakana, ni wali ni zakazaka, ni wali ni bi ngunu, na wali ni bula paka zengu, ni wali ni tiko binaka, ni wali ni ka bula sautu. Itu kondundung abi kau ya. Bila tunyo pakan bauta na nono bosa, bila tunyo lako mai bei koya. Turanga kena marama. Kakuwa ni lako tiko ipali ni lotu. Lako tiko ipali lotu mola ipi toka ni wala nga. Iyo mo lako 1 o'clock, ena bei miniti, ena bei sekundi, ena bei yaua, ena bei singa ni nomumbula. Enda lako nga ipali ni lotu, pakan dua, ndua na madhawa, se pakan rua, ndua na madhawa. Esanga. Iko lako 1 o'clock, ena bei ngauna keda nga ni nomumbula. O tiko I voli na zagazaka, o tiko taumbali tiko I tauni, so ndambi tiko ena park, se wabondo tiko ena nduona lori, lori vale, se lori ni nomo tadimu, se na wakamu, se namo friends, turanga kena marama. Na kalou e tiko batike iko. Na kalou e senga ni laivi iko. Na kalou e senga ni lakotani na matana maive iko. Turanga kena marama. Na kalou sa tiko ve iko, sa yao mandangane sulu enda sato kara. Turanga kena marama ina kauko ni ada chisu ina singa dendai menda rokoba na kalo menda lako mai buana kalo menda mai torkina na manrai nimbula kana manrai ina singa ni opia kana tale kalako mai bua pambota na nono bosa na bosa ya ina paka buna mo singa ni karamata tale ina paka buna mo singa ni via ngunu tale bretheni sao mata ni wai tovure kena no mumbula na nono tiko batike iko na bosa ni kalo liko sa pambota Turanga bina wale muna nomu ni buasa, bina wale muna nomu ni vipakalunga taki, vipakaukua taki. Pakalunga takiru na lupia muni. Puno nduindwiri waka roronga mekina, vikandrenre kimami ni dhuruma nduindwi, ni pakalunga takimami, ni sotaipi kimami. Ni pakandeita katuranga, ni kiamuni ni sao ni vata taro keda nga, kiamuni ni wali nilanga keda nga. Continue to bless your children, Father, wherever they are. Bless us, bless our city, bless this region. Bless our state and our nation. Bless this wonderful city, Father. Thank you for the work that comes in for our population to work and be able to pay their bills and look after their family. Continue to bless each one of them. Thank you for everything.
na wale turanga na singa ndai bakalonga taka turanga na muni bossa ni bakalonga te kimame ne kabende ndai ki maswe ne kokua kena mana ina tale ni zamuni tisu tisu na ne mame turanga ne mame soro ke bambula ndina ndondonga amen Jesus.

0: Stay connected with the latest in computers and more at 3C Tech Shop. Our friendly 3C Whiz Kids will help you discover our range of iPhones, iPads, Windows and Apple laptops, plus accessories to suit your needs. Our service guarantee means we can also fix any computer, phone or tablet with no hidden extras. We're your new best friends at 3C Tech Shop. Find us at 57 Yamble Street, Griffith.
1: Proud sponsors of 95.1 2MIA FM.
2: Nakau sabagai andra talangani e nada talini ngoni turanga chisu vi kende andundua marau ni sa tibu ma umbula binaka anda mai me tibu talan nanda programu sa bihe bidana madhao lima mbeka na madhao sa orna madhao usa siangani vai tabitu tabi mate lako pali mbula lisu mai lako iwaga hospital lisu mai wara katungu andu na interview me na St. Vincent Hospital mai Sydney unangai lisu tali waga ya sa wakilanga ni satiko na kalu satiko batiki kenda na kalu ditale me kenda metha au sa bikin debaki raramba ena tatali ni wani turango chisu na bisong song lutu andundua koni borong ando borong mai lutu ni kabitu Pentecostal Church se Pentecostal dava ko wilkina total sania my henwood kena na mai baba koso sa bikin debaki tukani ene ada tale ni wan turang chi su wa kina lutu ni kabitu au we kin da ba ki we ki moni talanga wa kina na lutu we sele uniting church se lutu da batale si ti ko ne si ti ngo ni ti kina na da ngani ngoni viti au sa ba mbole ti kani we ki moni yo ene ada tale ni wan turang chi su ena single we ndin dai ena bula oksita ne karuni singa rosan bul kono tongona mateni serre kena karuni serre doing a third covenant, but in a mixed Fijians third covenant, talaga. Yo, kapani serengo na nongo turanga, may berto na third covenant. Dapat wrong sa naden kina. Umbot ni ausapikin dapat talaga ni kina matin tubunu ituluba turanga. Ina panu ay Himbur masanga, irna maraman balen rok tun keti turang labuni palu baka kina ina bunua yo kani gangana toba tanu bunu kumbuna. Sapa ambula rara matalangani kina sana tini kapa nanda bunua ina ato tali ni wani turanga Jesus.

0: Best RV for all your caravan and motorhome service repairs and fit out and insurance work. Call Matthew on 0421 790 773. Best RV also have recreational vehicles for sales and hire and can also store your caravan. Call Matthew on 0421 790 773 or visit 44 Bridge Road, Griffith. Best RV for all your recreational vehicle needs, sponsoring 2MIA.
1: Get ready for an unforgettable night filled with the best Punjabi beats, culture and conversations. Tune in to Bobby's Punjabi Show on 2MIA FM every Thursday night from 8. Bobby brings you the hottest Punjabi hits, classic favourites and all the latest news from the community. Don't miss the energy, the vibes and Bobby's warm connection with the community. It's your weekly dose of Punjabi pride, culture and entertainment. Bobby's Punjabi Show, every Thursday night from 8, only on 95.1 2MIA FM.
2: Raka wangambote ni nda marotaka na serne nda bulonga tukina. Wangarani tukutuku, matengani tukutuku. Pagosibi ni kune ndwa na drugs lebu sami kune tale Australia e... Tako sobati koma e nanonda panua mai biti, e ndua na drugs liu putondua. Kwa ya kwa tako sobi biti mai, sa lakoti koma e me lako mai Australia, sanga e mai tombo. Sa tombo e so mai biti, e senga ni tombo kede, sanga e mai tombo na kenapo, ni sa tako sotale mai, me bypass taka mai na Pacific Ocean, me lako mai biti, me lako sara mai kia. Kini sawo bai labo na street value e rote tikini wolu nandrau tini kawono ni milioni na dola na ilabo ni Australia. Yanga na ama itukutuku, matenga ni itukutuku na kini karua, ndo na itukutuku pala loma e adho, e na kena abuse taki na pali ni bibesu, irna kaibesu. Angwa e na pali ni bibesu melo toka, na remand center mai na lautoka prison mokulaki kina ndo na turanga ndo na kanda ngai tambaki tu tor sartunga na yalo yalo na nakaya e bagadora na ubisani boli bibe suba na nonda drobo na turanga ko e dagwa ya sale remand tumanda sangai e lau mokutali lomea ya ubisani boli bibe su ya era na remand era ndo rokobi irna sember ni convictaki bleta na nonra veloi rauni taladi na nonra kisi kini mbalembale rauni dhala se rauni sangan indina na kaira mbeite kitiku kina kini mbalembale na nonra right ele utiko maive ira na convicted criminals na nonra visiko visinga vira na nonra lunivales na nonra irana on the universal mbeka irana lawyer irana lawyer ni bisinga kena mata bubale kena mbalembale sen ndondo no meranda o baka mokulaki se mera abuse taki kena bosbos taki o ira erna rokovi o era mai songotiko ye rawawa bilwai sember ni pande taki sen dina se lasu sendonu se dhala na kaya mbite kitiku kina. Yango e nduwa na remand, muku laki, nge mbutu laki, nanda kuna na nona ngavoka voka, e laureke di tuba na itamba. Sa hartu panga gati kuna obisa, kina tambane nilawa, na matangalibi, na treatment, se na matangalibi ngarabi wadaba, e dhaka adhakati kuna enapalibi besu, kasalik kunia ena polivi besu mai lauto ka bir na remand ena remand center tima min dot kuna remand center ka runga ni retiko ngai polivi besu indin retiko polivi besu so bir pa kanga itu polimbula e langa tiko nanon ra gabo bo ka berti rabi tartar tiu ke nanon ra loya ke na bika ke dabaya so nanga una rani bi dalati nanon ra bossa so nanga una rani ra fakaba so naka rande dalamba kinan balatani tuna sinivuga na ngona sa ngalala kine ndua, sa mbeitaki, sa taumaina kini totongi, sa maithakaba na nona mai sauma na sauni nona thala, ndua tani uirina remand. le bunga na randa ungalu tunga sonda utangilo tunga meleta na kaya do vira meleta ni remei wawa viloi ye ni rsiangan ni leki marroi andu atental na vitalno e siangan ndundun ya ya umbita dak mekin na meleta ni ya zakana bolivi su mai na tambu prison melotoka ya nga ruani tukutu ko rida ka obio siangan vikanda tenda ini kerwan singa ni bulok sita rusang bulu rusang bulu kono sa bagadang utalan ni sa da siru sumu talan kini sing sudu kini ambaki bau dale iyo bakalung ate kendra kalo ni kalung ata ni bakau kua au marau ni salis salmai sa lauk tal tingguan anonto programu ni domai viti enang enunggo Eagles Force Gospel Dilla Biau Raraman Nikalou.

ndua me mai ndo bebuke wa tuniti kuna mado sauti nungu nambani talebu ni na saiba pa ono ono pa tolu tolu saiba ruo saiba saiba pa ono ono pa tolu tolu saiba ruo saiba se 0466 433020 seke pa ongiru mai polu alesi na ngaona ena tinika ruo kena ruo uti ukina na saiba ruo ono viwa ono pa ndua saiba tolu tolu nambani talebu ni polu alesi 02 6964 1033 Merani me da vivu kataka na dadani community awa waseti kana mada sauti ni eda artu na kaindia ba ki nortu tala mada no anda rangoni samo rutu sala iba ita bisar ti kana bongi kana balem balen ta kalunga tani da torti kunda na program en singa bango kembale reni ndoni tala tala mai bunau Rani mai pagitabi na singa leo buni otima nana pagitabi nana pali lotu kendo ya bulangi lang mai se nduang ni talatala kio bina kata mai pagitabi siang ni nda mai puno taka ni sungsung lotu nda mai puno taka ngana posa ni kalou betera tu na nanda mata bubale erangan raba na posa ni kalou kio ngan raba mo lako mai ngiriti omai na 0466 433020 kena nama telebuni wale wale takataka siya wale wale sina o2 6964 1033 Tini karua kina rua ni tuko boli. Ike. Kwa ngaya usa pambota ni usa na pambo de tikuma ngaya ni me upekta na nungu ya ya ni wonga ngo tina miniti sana rulo mai na vitina ni na Italian program o Gloria. Sana pambo de ratu manda ngaya ni meza pambo de tikuma ni kendo na kaha ni ngiriti omae na 0466 433020 Fisureti, Kari Night, Lobo Night, se Woli Teki Ngalu, se Woli Teki Thaba. Kani Matapo Wale, se kani dona kaha mai na nondo panua, nguwa na kena panua. Meadha wana madha kutumai, se nangawa ni ndaviru ngondo matalikina. Namu ni ndiripo ngarabi, se ruwa ngalibu ni mwathe. Toko mandaha.